ngapa chi xin ya li ngapa ning chi pen dok do ji sin ngi na ton da ni mo do ji da zo sa mo chi yu man de ga nga phe bia sa ji yu man de ga hong go suk chi go ba chi sin ngi na e chi go ba chi ta thu ga nga si su gu ne sam zo sa mo si gong ya e chi ta ke bu ka long bi sha ma ta la ma so ni si su no i chi ti no mu e chi go ke bu ka long bu si zo sa mo si su ma chi sa ni ya ji gang je la da ke bu si chi de be nang ta kan je bang mi se nang ning lom nang sha chi ta kalup chi si si nang ne sam i ti no mu e chi ta ke bu si chum zo sa mo sha thor khap shi je si nang ne sam e chi zo sa mo si de ta ke bu ka long bu sha khap shi ji si thong ne sam o e chi ko chi ya ya e kan je la da li nga pa ne je po i din di jong dur ta e chi shu je li tu pa chi ko zu yin li tu pu je si ni ni na ta Tsumu hashang me kebu kala ombu tsunzin jebi liu nye. Ta tsumu hashang ma nye da benang gu ke benang naak baksar jinu chun. Ichi da iki chikta kanubum dhawa sangmo chi baksar shuk longo be, chung ngoto di longo be, ngatang ta lukse ngoto che imbur. Chen jiki chikta jesim ni nyokta shetu it naura imbu. Ijak bula tsumu hashang me nye oji ta seti wang ten ning. Ichik bek waka ichik mina lom nang maam ti bek waka dusu no chun. Ijak bula ichik bi... Kep kalang bu, kanci le song ya, zona cutu liu jadi mur. Tapi zona cutu liu je, nata je kaya ni ni na. Dene risik song we tu, on kepu kalau wang bu la, cuma hajang serwaci yeba, dia la tenyok sema rangu serwaci yebe. Mere potong yang tu dia la cinti, jawa sama yumse sum tong ne. Akaka, ngai hajang cumi samjen la, kepu kalau wang bu cuma she ne. Kegyu zimbi sebutu, nyenzen pelwe sebutu nyamne, zume zhungdu chinde dikeji shuso nyam. Ajik dusut ta, ajik dolo kandudumu dhawa sammo yumante ganga wong, dusut gangla gangzam di kebu la, ta tome pechi liang lo kuro longo do di gitum. Ajik ngoto tiga ajik, ajik naak jik baksar ta kebu kalang bok baksar zumo hajang nye ya, zumo hajang nye dum da, o it ngoto ti miangje nye dum it nomburu nye. Besha ada ngadang ini sedemin ye tumda, beda macam je de, nomlang sedemin ngoto di, yomun ye na sedemin, zumu sedemin je, semarang gon ye di nomburu ni. Iki jik dah kebok potang je gay, ejik potang je gay, ejik je toto kanubum jawasan musim jung shoka tor tier gay pula, si jawasan musia, ejik setinin setin nauji tong nomburu ni, dah jawasan ye tong setin setin nauji bi tong ya, ejik dah. Akaka da uzu du mahashang makchik, zu mahashang makchik, shamjeng ngoto di yimbur, kyeb kala ongbu si, chik baksar sarbu long ya, kanje la, kyeyu zonggan ku, seye ni, chik nyenchen nyena, nyenye da torzul pegan ku, ta seme ni, sam ya, chik lamsang bi, benang ku ta, zu mahashang mak, nyeka gai ya, chik bi uya shusumburu nye, yomo nyena mun, shedemin semarangu nye o chiki, zu mahashang masu uya shusumta, kyeyi zu mu damba ta la nyensun dang, Kebu kala ongbu ni, zumu chungma xene du. Kegyu zimbi sebu du, nyenzen bewe semu du. Zumu damba kerang la, se sui mebe tukzhen nanggui mingdu xe shubi nye. Ejik bi, pechir gyodo ngoto ji imbu da, semarangu nyo jiki gyodo ngoto di ya ya, ta kanche le, zumu hachangmu nime torgi ya. Ejik zumu hachangmu enang san nang sa, si kebu kala ongbu si, si zumu da baksa sarbu chungmu long ya ni. Ejik bisha ni jik da, Kegyu songgan cik putih ini, nyensen pelgan ku, cik thorzur nyensen pelgan ku cik semi ini, sumu hajam enang sya, seni sem monuk cik idungnya yaku sumun ni ya, ta macam jodur man ngoto di imbur, uya yari susun buru ni. I cibula, dua hajam ni ni dum, dua hajam kaje dua hajam muk sam ni ngaji ta, uya samu ni. Dua ni sambala, tarin tamdi, cedin cemidin, dalen tangyewi tamimbe. Semarangui serwa xindu din, xie sene, potang yangduk zela yarar chindi, simchung zhomul hakangi tingni debi, zhowa sangmu yumse sum tongni, dumu xidang langdi dikeji, naisu ni. Ajik dumuk semne nga chikta, tarimguk tamjit pizay dinu ning pizay medinu, radokub imshindari, dojik chikta ngadang tarimguk tamsiga minu, lanmek tamdi imbur, ijinubi, dandeng wane dhangne denba indokub imbur nyeya chik. Potong cegiya, potong cuma lagang ni macam cegiya. Ejik thorite bola, ejik jawa samuning, biar sesem niya, ya biar macam cipta umurunya.

sangsum nuk niang gu chi suk chi bini dorji pamik su rang nao ya. Nang chi tarna dijin ngawe dute ing yeshi suk nao ya. Sangwa tarna dijek shidwe jingor potang suk nao ya. Hoja, ta niang gu dangu chi gajig yar zhigdo yinne. Nada jang kharse gosho ka sang thongme nye yaksi da izige yeshikhan roma na gu da sanglim yung nao diya bukdorbe odokir nisti Ditang mo doya ya ya no izik ya zu do mo da. Da izik to cheje ge bu le lo ban ri mo chi o do na da ne go per da xia le ge go o do ge zu do xia le ge go ya pe bu le yi xi kan do mo nang si zu mo gar mo gu o ma xi ya si da lo ban ri mo chi xie ya le xiao bei fu yu ji ju ge no mo izik zu mo gar mo xi se ji ji ju no mo da izik cheje ge bu da ki jian ga ni du mo e jian ga dang ge go bu rang ya da ba ye go wa ga ye go izik zhe ge da xian xiong ya ne go dang bu xia go ni o de zu du mo da o de tuo la ge bu cheje ji lo mo ri mi ji bian ang gu rang jin ngue xiu ji yi no mo izik cha yuan ba xia jie nang ji yi no ya izik lo mo ri mi ji xia yi xi kan de mo bu nang si cao bun bu yu um jin ji yi no ya izik yu ra pie bu le bong Nyo jia hong buru lobo rimujik de yang siyab zi nang zi yik nou. Da yik yar gebu ya ya chiteng shu nyo jia hong buru li om dang ee dita rang zin zi yik nou. Da yik tui xo bra lo zi chaskum nye yak si bine ngadang. Da chaskum nye nidumu, dingam nye nidumu monyi sumtong yina da ngadang gang yak bine din rup di chay ni zega di oyo beyo nou nye yak si. O chay kum nye udin zi yik nou. Da yik yar dakbu zi pe buru Dorji pahamwe ku gu rangjun binang jayik nuu. Ijik dagbajik yargebu jingunye hongbu le dani dijok hyange gu nang jayik nuu. Jendezi cha jibe gu jayik nuu. Soda langdaage gu nang tuyze jayik nuu. Da ijik tuyisho bra logic tol digu le da bra logic ka gwejinu ngadang siyumbu la sokbuni yoyo tongs. A umdindya hayaaksi ne ziri dagbaji jingwe nuu idlo je bra logic. O nuu ya? Ijik yar bra potang zizye guru binak siyabzye nang nou, ijik chajab nang nou, tergo nou, ijik tsuisho zye tsipju tong gu gyawa tsonga be gu nang zye ik nou, ijik mar da sangchu babo zik da nga tang sangchu tong yuk nou, jinlap shim nou. Da ijik yura pepo le sada dukbu jen si lopan rimu zi ijik yar pep medu ya yak, lopan rimu zi chibisha ye ya pepo le ijik yar pep medu ya yak si kadang chewo zi ya yak mar zik da lam kakla sumbada. Eze loburimu chizizi na yik mutong dena binak chibiziki zik lamsang likimbibi yak zi sada dukbuzi nuku gam wakba siya dea tuyosyo ziktor siya du. Ezek eze binang chibak siyabzi nang jayik nuu. Ongay nuu. Ezek yura pebo le dere bek sada dukbuzi nuku lupjiki ot marirame tsidu pe kahani gyazung merdai. Jizya pep medu kia ya, bi e yak boli lopan rima chizi lamsang chakali zi budjik marbe duha do ngoda ya, shesha tong yak zi jizya ya, chit izi marge ya, da jitur e yari pepum. Ijik dagbo zi yong bo sada dugbo zi an binang shuus mar meyong shiot eze bi sur barze tong yu shiot bo chakali zi to ya jikda it du danyan sung da jitur iyo zi ga ya ik maran it inang ozo lang zuku di inye lamsang eze damda ya chakali zi tobo o e jayik nom. Da jik yura pepo le banga tsere ni Nyojiga ongdo, bangatsek nyoje ongbole izik tuyesho bra dolibdang temdi tzije izikhandomu nangsi bine chiksamanyol brobrog loburimji pibaji eyaog chiksiyabji nang sintum desha amunu yorje yiknou, ojik nou ya. Da izik tuyesho tzije gebulu tsebame gu rangjun je yiknou ya. Ojik dagbaji da desho ngansang dunshu mangnye, dunshu bra nyakse yudumishindere rang izi izi bine izikhandomu bumuk be Tsokhang ni da pochang nou ni ya, e nga tang e sungdungbul. O it lo je, da sengdong me ge gu rangjun je yik nou. O e no, izik tuye je yeshik handoma bum si yang tso puyuk umjun je yik nou. Da nuk nga je sahol yuigak tol zionuk jik, uyen baimal ling baimak handu zionuk jik umjun be je yik nou. E no mbul. Izik sok nga je dang lobo rima jik siyab je nou. Yang yara ge bul da ne bangajang de yin nga tang da yar zi. Gondunime je da dejne ongdoya izik maraya ya maishok mara ngatang ut mara zikbu le siyala jomo amok shom punsum jikda ne bangachang jeet geju nye ya izik ya jeje ong bangachang jeme mara ritjeje shukbu le da izik mara debo ngatang gol punsum pe jeik nom bir punsum eje ong ya maak ya ne bangachang jeet bu le izik

Lerima gyoche nopa nang hindika sana sa Nangarab zedogu nang karma chigurwa chi lungting kaan tawa nangok lerim bana chachan duyumbur Lange nasi tata lerim seraka deshine nangok lungting kaan tawa Lerim nang chizwa kuro shiru sana ngambur Lange nang utyabka deshik lerim seraji duydur Agashwane tawa Lange zama nabdik choze kuro nang karma chigurwa dur Dangok shubu lerim hindika jarwuka sana sa